Yeni kang ngersakan Tresno Sudra. Kula aturaken ingkang dinarap Ganti Wirama Orkestra.